0: Chuti Hamore, akala muta punya telefoni, haleto, salama, salama.
1: Bom dia.
0: Bundia, salama.
1: Salama, kamu estou tio?
0: Nono, salama, nuluma nani ya muta punya telefoni?
1: Nulma, de se punta Antonio, o kumelo, o makone, non de non duele, o yense, we.
0: O Zambezia.
1: Atom, o moma.
0: O moma. Mano, tu salamu.
1: Salamu ginaba hamara ka lava.
0: Ayo.
1: Media Fernando nena nduliwa Carlota.
0: Arrivavo.
1: Arrivavo.
0: Oh, ya veke telefoni ulmi ke bahosha va. Ya veke telefoni pana bahosha.
2: Alo, bon
0: Mai, salama.
2: Salama kahi na manu.
0: Miyo no salama mai. Manonto nsina ni ulmi ke kamusi.
2: Nena bakano wati kele media Fernando tono nduliwa Carlota.
0: Ahe. Kaya tu isalamu, mabahe ka sinta mo ninyo, amusi.
2: Isalamu mabataragrawa haja kala sa kong Antonio.
0: Ayo.
2: Wala ka Iliashi.
0: Ayo.
2: Kumana ka na tenta.
0: Hey.
2: Mama Ariya na mga tenta yao.
0: Hey.
2: Kumana ka ito karanay mga Ariya Esperanza. Wala ka Shilto, na mga Ariya Tisha. Ito ninyo, Elena, Carlota, Mise, wala ka ang kabarla. Amo kiara Maria Manuel Oshalawa ni hiwa ka saita. Amo akile na saiti na pape na namunsa. So kia apachani ya oto ratu. Kunya toa katula ilo ampula. Eusheni umari wana mina. Ako Constantino ao. Haikile kelela. Manuel emushoposho na nipuriu. Kira tomba kisi nyuma kamo. Tumari isu batista. Ako nga tama ato niye, nangye, nanahipa, nindulo ay na Celestina, Sofa, api ang haluya mga festa, nangye, nanama kocho. Hindi na nga masitan doon si Sandwe niya at nanama kocho. Nanu nga mara na po talo na tulo po gane, ari wan nga gana, maspera, nangye, nanapo talayao, nama mara na zimelo rampawo, nangye, nanama karenyo. Yes, yawa ay niya nene.
0: Here he now. Papa, ya tando nyo nyo papa bao.
1: Bon dia.
0: Bon dia papa.
1: Me jara mo kana we ka biri hata kina ko ene gingin wa jera ke wa ba hama bi senyo ya o akuma Luisi ya papa Luisi be masandu we diwan dena na ma koto.
0: Eh.
1: Diwana mi na wo e wishe ne o Mario Constantino Mario ana Sar Lorenzo. Avaristo Patista, kinawa hai salamu, kinawa hai salamu.
0: Asante nera hiyo papa, umutabaya telefoni marela.

0: kumaninga ninje tujuwa warumandu nkova pa ukili maduva padioku kunyuma na manya mwavana mila vini ntete kupandi wa shingumi George Costa Kawawa anditangola wa shidola
1: biangwa mekanga na mene pakaji hapa tutanga tingangani yichipitali bankutuika kunyuma na mene
2: mekupaka shipitali
1: mekupaka shipitali pakaji ingapa na mene upandi wawa kongwe wakapata njanzito kuwika kule amu operari na mene hapa tutanga tinganga muda ukawika mambu amedi wetu tunatumi media mbone ndiyele ya kusahudu natumi media mbone kwanja batushumide media akave nao yani akave ya kukunchumide ya munu wetu tunukupata tabu nganu ya media
2: mkumbila media akave la mbone
1: akave ya mbone
2: mpane muna kumbi media akave la mbone
1: muna kumbi media akave ya mbone yani andali andapata ulweli yani yani ukota kupela chipaji hilo kualisha malaria kutapika kanji mwa atumia media kabe ana ambona
2: ndima kufuna ni vino havi nkwenda na ngano media mkumbi anashi lambona
1: atutumie wetu hapa anava chino ambona
2: na pane hilo ntambo dadao ngano na shiwesha malaria wako ndi wae kode mwanda malaria
1: malaria nangwa ningu kode popa kupona ambi
2: ndi uke hospitali
1: ndi uke hospitali mianda bibili
2: na uligwe ni dashi wako jo
1: nguliwe mili wangwa ngupia na muti ngupia moto na pale langu nikatukutia kwa nao kukwakula kwa kuzari na pale nikapata milandi paka hapa ni mumi
2: na pale manao kwa lidi dashi wakwenda wena shule chancha malaria
1: mene na langu baada ya kungupima wangu wali wako ndi akuzari tayari pale malaria tumia mitelavi nikatumia mitavi paka hapa ni mumi
2: pale lo kwa ni gwanga kenga malaria ida na ngano ya vitendwe udagadagwa mekulima limango nyejema
1: ndai igwa nakutwa kumanya
2: ndi manya
1: ndi manya
2: pano katango dao manager limbesha linkukadashi pakaja
1: katika panangu pangu nangu ina pa problem panangu pangu na mtatenda limpeza na vana vangu mwanangu junja na mwa ulenga papa tenda doni mwe vyovyo
2: Kwenye shambani wangu na tenda dao. Jirani ajua angutenda dao mo.
1: Jirani wangu na angu ku.
2: Wakendoni wenitete mwe tuwa palikaji aliyo angutenda dao.
1: Katika pangu iki na angu wangu tenda dao.
2: Nipeti kutengo kwa jumla kusudoni na pamaninga ni apa doni limpeza angutendeka mwe.
1: Limpeza angutendeka henga wangu mkono mwene. Maninga ni nyoya hai. Cho hila tuntikina angan koko. Nkoku yonjema anganjilo ayu. Njenjema. Wetu apa limpeza nite problem. Tungutenda.
2: Manangolo walipata le shingumi banku mwana ela kona njabila vyandalu
1: manda yida
2: banku njabila
1: apo
2: tikina ange wente tu banku tumia chana
1: wente banku tumia chana
2: tikina ange banju kulu kutwala kutange dingande
1: wapane wapali banji yani miutu ya vikeve kachana wapali wadangela dugwani kudangela dingande vitale kanji wate kwenjipa wana wankutenda mwavauli ya wana
2: Kwani hapa mkuwa na wakwali ape au mkapata mwale mtukutila hila baye kwa hospitali.
1: Wetu tukutiko kwa sempre.
2: Kwani filutashi na wisha kulepa na mene?
1: Choi na mene. Njamana wetu watu ndajugwa. Pele mene. Watu wiki njii chipitali. Kanji wanawa kutujibu chilikali. Hapa po na mene.
2: Kwani wakwango wetu mbu hawa?
1: Wakwango wetu mbu tabu ni kenga ni yangu wala ngangai. Wewe mutabu na mene.
2: Ungopagwa ntenga ukujugira ku serikali pakolota bangangole nganwai na dadao kwale kala ntenga momo ventete mwao kulunga ntima mwa shinishukome na mene kutenda ulanda palikaje
1: pakaje banangu nikuleka ntenga ntenga ungujugwa serikali yani wetu ituona ngichidi na mene kudeba na mene twakutukuta yani tunkutada chidi na mene na pane yani vatulole pepe yani pepe kwa pepe pakota dachi tutende tukute pa nao tupate dipochelelo Le kuchipitali, nintenga unguleka na angu wawo. Limbeji, hapa limbeji, nipa problema. Hapa, kenga mkwono mwene. limbeji, wetu tunkutenda, nipa problema. Na weni tati mwangu, bidi tutendi limpeza. Bakoto na njenjema ya. Mwa ya, wakupita oda. Akawika medi bali chupi, ukulu uma pronto. Napane ni kiveni titi mwangu, yani wakumbukina, mbeti tutendi limpeza tuikachana. Ikawa inge ya chilwele, chakukaliari mweni nungu, tutendi limpeza tuikachana. chirikali tupoche na mene ingondu wa marire wetu tujikukaja choji saa wetu wemutabu
0: na malovi alambo udilantu kuta latulo utatulipoche na malwele makaja uwetu mapalapanda radi Mosambiki lega tukopala kajidi mitenga na mopablo na lui mutu kitulishunge makaja na malaria.

0: Munira nyu hithela ibona pele.
1: Mukiswami he mulupa lyake tu. Biyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula.
2: Korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba mirabo. Meo kini mo swele hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, okay kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira amara karimu emelela. Nino kana na mani wani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkiti mani ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele orere la uyena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukore hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

wakati ambaye napane lo Diamond wa kumilananga namo niyo Mario.

0: Munira nyu ithela ibona phi?
1: Mukiswami he mulupa lyake tu, biyo ka phavela pa hiswele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba he.
3: Bala ni tu, ngarani ba mirabo. Miyo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimeni ya mwili wawika avahase masi kihiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva miyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mto njihero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otu maka.
3: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kato ojaka.
1: Ni wunke lo ratene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu ote na nirere la oja oratene. Kila wula katoyela. Okatisha ni mbali hanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wera wavika ni sumana.
3: Etu, ngaruhani para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa ya uuma mbira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
4: Mukure hopa ya uuma nakala ikiti. Ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: mía achu para yo chare ñu e kresha mun vekelayo o hoye ori wa opa achuale ni vane hirne kresha wu yade kresha
1: wa kula wene yo koha yo te polipa maju wa kula kereha
2: wo pa jera mbon vene
1: ni kuna na kira ntang wa ya wante bo hiaye hiaye hayene yari
2: ai kresha
1: ai kresha vajaka kresha awaje yari kresha ikinako
2: ikinako
1: yana pili miano kama ana mluku ika maana igreja vashaka de kristo athu akina ku anna thola ye athu ya lankana ni miano anna thola ye miano hayene kama ana a igreja evangelica de kristo hoy mi kama ana mluku mi mi chaka haka hayene iri mi chaka para athu ale ambekala igreja evangelica de kristo no mi chaka haka iri para evo elapo yotene I muthule akona manera ke dipaka manera miteko ke nera kana ha wipela wei ha ha muluku ona wi ki muchare miano ki tinye ki mulele we hoye o hi ki chare miano o muchare ani yesu
2: yesu
1: kristo
0: foto tole kresha yo chare
1: exactamente mas o muchare yesu kristo poruke o buluwa te wa nyonyano hi wa igreja faje ka kristo na vetu mutu igreja hoten igreja irivo hi avo igreja mundi onere a ere ovulu anto igreja na tile hoye ovulua orima Yesu Kristo ovulua orima Yesu Kristo ibangheye akwa hiyano hii na mromela
0: ya pamba ori wacha wa igreja ile chaka sa Yesu Kristo
1: exactamente iha cha igreja ile chaka sa Yesu Kristo I achu awacha iweke maswene au majibavo yo khala bo echu mtanyanyo babo kahi ka ri ka khani he ota phulela mupolo aka hawaita igreja igresa hate masi biblia ori hia anon anamiwa na wiwa kama su hapa istore mai ku yalan to profeta te pokhalao a postura te pokhalao nivarre ke phama em portugues ewa examinar porque igresa hanteru a khalao akina ko mulukene o amulotane ya no pahi murima yo khale kile kwa ntunaye entao mutho ule a wiwa kama swale amone ke athuwele ke manera ene tihene ye sasa ontune ya hari evele vilo haye so kristo hakala hekyo mdule achare ni noromela ni okumi ni murima wotene wi apanye obuluwa
0: munipa mkakawe ngore wakavira achu ehiye mpiro wanana rencharaya we mchare yene toko nchipona nyinno mulonchanyo mparemata yesu nkahinko ni varege makache mkhayale erenge hi hanorvava ya provinsi yao. Ntoko ni raya ki provinsi ya ikina. Kina mwota pahela. Mdana va opebani mwana moha ayaka kumina tanda sese okusa mwalo anakole uipana aminye. Wama hikuwa mtule vinde norepele estadi yale wachwapo uipigwa wa bishpo ya igreja katolika. Provincia kina to kina mimi mchuelele rengi kana rama swata na tani mahamu hayo wo wa weriliwe onana ratiti
1: ora chererevo
0: ngachera
1: kana bo joven ari o mukuba arwa uthwapo vathwapo baba era ka ahuthera weji hekaro ano wipiwa ano rihiwa vatila
0: masi yo kachina okay kachina kingo ruha nyono to koyo koha ka kina we mpanne ni makata mhyala na repela mulapo mwa ni wipa chinyo muni ipanyo wa kalo ka bihira ba to kwene phara we a chwere kuno semere ma porque so pa ka haya ti dori li hamwele
1: okay wipa one ra hollo tsaka sa masu amluko ni kuheva muhavavo ni muteko ole mapastore maprofeta mapostulo aneraya wale liha asinna wi ekhalno murima wa phama na mwi muteko ene yo wothena werayaka itu heidi ho kata mi hinna ere ya mulapona mothula itu anywa disenvolvement nelo makino ke yo wi heni winu wi winu wa
0: wala oto oto kho we lapo
1: we lapo

Amaku wa kinkolo kwa duli hene ana mo kampiria e toni ngwe we kalenya tena na mo kampiria ana mo kampiria makume na kina kuwa pili eni do kumina maha ariani kura la po Norwega akina ko kumina maha ni do kala ni kura la po Inglaterra. Thomas Tuchel ani kuru na la po Inglaterra orna masusi mtako wa mo kampiria la po Inglaterra. Omukun he opali hinu am kapule kempiria a big fort ana wili koma anera royal anes is the crown rice anetanar anderson ane kumi tanar anthony gordon ane kumi good ballingham ni numero makumeli nome madwek o holler woti herken number net hanasese ara wani khone lapo no rweka ora balisana na ko pulem pirati Nivland Wolf Basbalk Berg.

che li avevo qui a Pile la Poia o Miami la Poia o America na kola ho we le we le ne kwa kada o Pile ka mo kiwe wana we wana ye vo teka ke na mona Erican ni no no madwek ye me le wule e tsaka o ya na we mbole he Pile njate ne o vo kwa Pile ma so kwa na vate o kwa na vate wana we na mo kan Pile ani kona la Poia o Inglaterra a Erican o von ke ni manera o Fokani woweta ano kumi la vate ako hayaka akala nikuna po ya o no ruega mpira nikuna po ya Noruega de Nivald rena makapula mpira nikuna po ya Noruega onva hira tamu nawe otimakana onavara kwe mara kalaya ovira wa moha onva hira tamu na takopelele ude onpanyana onpanya jirdrup jirdrup omkokero tuli onva hira tamu na onpanyana onpanya barja barja mwemesa onavara kwe mara kalaya kopelele ude onva hira tamu na Wolf ni kuru nela poyo Noruega ona atima atakana bakani bakani atakana bakani bakani ayako holo ataka uyona kana harawe viheye uyona kana halawe Yesuse manera opanda ovule hera papa ampire mpiro ni kula poyo Noruega emvaka kutudura pa hero tuliru erkimu avana mikini hiyo rawaka ena mui mavana erkimu susana ni vano hea kumwa susana teo pia mponta mwene mpiro ni kula poyo Noruega kopelele ude otudi otene esaka we yone arkeno bavarede maratano yo yombo kampiria mukwegi maratano tnia ya makale mukwegi tebo dona mususana ne makale lo apama wanondo mvana tamana ole di Charlotte Charlotte mvana tamana kopele ude ne verivade orvoto no kampiria mukina ko o de guard mvana tamana gwidude ovira wamaha ovira na gwidi onna timakana omvana Charlotte Charlotte na bar kwema na kana verivade ompanya tamana verivade gwidi gwidi mvana tamana mutawa ha tiwani kona po Inglaterra masi wili Noruega Noruega kopele ude Charlotte Charlotte omvana tamana opanyane ne wana we Bickford o Warom Kapuda akoka navara kwe mara kandaya ambaira tamana very very ambaira tamana tamana ponyatan orite Anderson ni kuda po yo Inglaterra Anderson ko kero tudi ambaira ka Bickford ni kuda po yo Inglaterra ombokono hollo to ko mara sin tamana we ompanya Bellingham Bellingham ambaira tamana Oriol Oriol ambaira tamana ambaira no hoye wana we okumela ba temperata ni kuda po Inglaterra kumi ngwe ni kuru ni kuru ya Noruega ole tiro Arikani Arikani ovara tamana watu wili wale ompanya ne hampanya wana wana ya vata kapatoko wana teka mpira ni kuru la po yo o Inglaterra mpira ni kuru la po yo Inglaterra mpira tani kona po Inglaterra ona wa kampira mahani kona po yo Noruega havo longo ni mara rahiri yao tivondo ye mesiwa mpira ne mulipa wa pa pinto mpira arkevo kiwe kopele uga ya mweto o nyoto arkevo kiwe namo kampira tano ti Declan Rice munini ya hapo la otene ene mesa akunyo wa bola Sparadas Declan Rice wa mwemesa mpira anavara kwe mara kandaya avara kaverivale avara kotulude avara koholo ule mara kandaya akokele kotule paso mwe paso pidi paso na ripaso sese kina Mona Judy Bellingham, kina Mona Haaland, kina Mona Harry Kane, kina Mona Judy Bellingham, wana we na mkampira la po Inglaterra, aramba ina tamana hamba ina makala pama, wana we haki, heri wani kona po yo Noruega, wili Inglaterra, wili Inglaterra, wili kopelele uda, ovira wa moha, onavara kwe mara kandaya, otima kana piria, omemesa, omuko kero tuli, ataka wa vaira sinta mana wapanyane, Anderson kona po Inglaterra, omvara tamana kopele ule rumundi tanu mwe sampira na vara komer kala ko va hera ko pele tamana ko pele mje mpon tamana mpon ko mponya mponya va hera tamana to veri vala veri vala mko kera wudi wudi tamana we tamana no vara komer kala ko pele ude vakani ya opaka kwae we hole go kina mona Haaland tamakala ko hole kina mona Sherlock to ko ko hole ude na mo kampira ni kuda po ani kuna Atletico yo Madrid mucho lewi Haaland ona vaka to mpira na po yo Inglaterra ambaka kawani kuru na Manchester City Masi mpira ni kona po ya Inglaterra kopedele ude omvera tamanawe ntamana mponya ndu good Bellingham Bellingham omvera tamanawe tamko kera kodudi ntamana mponya ta mponya ne
hala vakadi vakadi vakadi vakadi vakadi hala ndombele ya mpinya wana wana waka mpinya mwane kona po Inglaterra ahinesa ahinesa ahiripiwa witoni ahimu wana marama wana waka kwenye mpinya mpirone kona po ya Norwega verivane Norwego ni wale Gordon Gordon onava na kwenye marakandaya amfana tamana ya kopele kwenye numa na kwenye sasa numa makumele kwenye kusana numa omuko kero tudi amfana tamana ya amfana numa kala pama wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana wana Gordon and kuna po Norwega Gordon na wala kwe mara kanda verivade atipaka na pia omba hantamana ya kopelele mga orwa kopelele tana roti Sherlock Sherlock dom kusa amvara hantamana ya kopelele wili te verivade numara kumele kena kutana mwa keke vare tana roti barge barge omba kena hantamana ya Sherlock Sherlock mko kena verivade apuaka hantamana ya Gordon Gordon omba hantamana ya kopelele utipaka na utipaka na utipaka na utipaka na utipaka amvara hantamana ya wude omwe mesa na amvara hantamana we ayuya vire hampira ni makana pamo na ritua na mkampiri tima onda mko kero tudi omko kero tudi Amfara katamana wa rivile Gordon, Gordon wa mkwa mesampiri ya mtaka mwana tamana wa kumbale ulo, oshimakana, oshimakana, ni kuna na Inglaterra, no koka. No koka, no koka, no koka, no koka, wana yonu ritu wa tujula. Numa na kumeli, ani kumeli kina kuma, op, op, kapula, ari, alan, alan, numa na tana sase, akala do vindre, ashwaka mwana tamana wa ne, divondo, akapulimwe ya ni, big force, ani kuna po Inglaterra, mpiro ni kuna po, yo, op, ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay

and harava kame no male kapanti yo pachara yo mbo kampiria and re lapo yo Miami wana rene male hiha ni o vilana wana ni o vole hira na tepo tu iho wana we o pachara no vole hati Norwega and ido vole hene jerdrop vira na vira metana ma kumeli ni mikina ko me raro kapanti yo pachara ko ka hayaka Judy Bellingham ko ka vole hata mpiria na veye metana ngana wakerere ya varondo ne vira metana miraro wanaro ono hala mohanarba no miliwi amale wanawe wana

kapantu yo pachara yo mala emanleni ovilana emanleni ovilana Noruega o Inglaterra o neuria mahe na hanawino kokeleni e worakinako.